0: sapiencia.
1: Wisdom for life.
2: Osu grila. A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, osu ụtọ, nakwa clove mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

akaụntụ maintenance charges dị n'ime oke akwadoro, ụgwọ enterprise online charges n'efu maka ndị na-azụ ahịa ọhụrụ, ya na kaadị debit n'efu maka azụmahịa n'iruru eru. Gaa na www.stanbicibtcbank.com, ziburu ha email na enterprisedirect@stanbicibtc.com maọbụ kpọọ 0700 333 333. Ịmalite usoro n'ọnọdụ dịkwa ya.

0: ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Mara ka na Radio Sapienza 95.3 FM ka ụwa nụrụ olu gị.
0: E nwere ndị ajị dị ebube na Radio Sapienza FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ Managing Director nke Radio Sapienza. Father, anyị ji dị ebube.
2: Father Bigbo
0: Ifeanyị Orakwe, nwoke gbara agba ọsọ Igbo ndụ, Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihi ya dịka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
2: Oyimo ọsọ Igbo ndụ Odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osi na Chinwanze, ka e kenekwa na Hektri Ọgbọgụgbọ ọrụ mụ DJ Jomanụ ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Anti Lilian Ike dị Igwe, ka e kenekwa onye ọma Mark Davis, onye ọma jeje ya agada akọzie nọkwa n'egwu. Ọka ọ dike nọkwa ya ọbịa na uju ọra uju nwa nkwọ nọkwa n'egwu. Onye ọma ji oyi Igwe kene, ka anyị kene ndị injinia aka na akpara ayị Igwe na Sapienza Redio ndị e ji eme ọnụ. Injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalesia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwu dị sokwa n'ife a na-eme. Sapienza Redio na-enyere ụmụ ogbenye aka, agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe Sapienza. Ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba Sapienza maka ndị Sapienza.

0: chee echiche oge mbụ iriri shawarma isiri
1: samsa naanị otu ugboro
0: ugbu a ị chọrọ
1: tinye sosiji ọzọ tinyekwa anụ ọkụkọ ọzọ gwakọta ya n'ọtụtụ anụ ehi tinyekwa krim ọfụma meekwa ya abụọ
0: otu ahụ ka ọ dị ọtụtụ ihe ịhụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha ya mere gịnị mere ị ka na-eme ka app Jumia sie ike ịbịara gị nso
2: nwa Jumia ị ga-ahụ ya n'anya
0: zụta ndị ngwaahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla masịrị gị
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ka nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe e butere gị ngwaahịa
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ohere iweghachi ngwaahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwalee app Jumia taa ka ị nweta ihe ọ bụla masịrị gị otu ị chọrọ ya Jumia na-eweta ọṅụ.
3: We share your smile. We share happiness. Sharing wisdom with you. Radio Sapientia 95.3 FM.